Ete na ta kudo ako ng mena. Ko... Tatato da maine ko amenda kay arno e te imene watching you. E te teime... Ka neke tatu e te akarungo ko e nira te yam. Mana Raro... No, ko Raro Mana Volume 5. The string band classic varieties te yam. Tamato o ati.